bëriduo ko ji Baydy Harouna Dar taana rahmat alfaka ko jogi woddu to sunu nana sunu e tanno kaas ko gijey mo suptoro gootel gootel mo hoda ko deede tan marsi mo wadde day amadou maraade wi la o jogi guitar ba gijey mo gootel gootel ko gongol mo hoda ko deede tan

nga mal ku mala ñoy baay am bay bar ben choro mal ku ma ngone jogot te ñamri jor borso mari mari mburu gaa taasin fatma jaxate chalolat ko teñ na degen tan ca ndela ñi

kembal nyaira dal du ko kharat maymuna ibaba dar njay ma pende boy job jarna nga ci salan ci jere abdullahi tegat mbo sama ngade.

ayma ay sito gay mangi lay jaal ndey marini ci Côte d'Ivoire ak sa sambat ma kure jaak jor ibrahima ak sa sambat ma kure jaak jor joomi li ngeen nañu sa kawre seet bay ibrahima yaanu te joy bay ma sa bay bi ci mbelalam ibrahima yaanu te joy malik yasin mi ci mbelalam ibrahima yaanu te joy lamine tane mi ci betuari dakaro ibrahima ibrahima malik sa bay nga mbelalam.

kan ba mo daj samp mañ gatché ci sa bu dukar nga tedd ba gundi jot dole wor ko taal ko ci sa kaw way jabon ci tsaro mu japp ñu ko neex.

borom ci mbal ñay ragal du ko xaaraat maymuna ibabas daru njaay ma pend boy job jarno nga ci salaam ci jere abdoulaye jeyat mbo sama nga de ci nga

Amadou bi Alhaji Alarba Amadou Lami sa yi chesta na yen o bonu jodi chesta ke o bonnani diri ali modi welisan ko wawde no wawde weldi non ko non wawde way metodi.

albarka sayidi ba ko buri ko e ko foti ko e ko hani ko fof ad andi dum neddo non no wawi andude do gede taw gollataade ad andi de gede ad gollirade to wiira mi sey kala ko na yota ko neddo moji buri ay hunde bin jangiraani kolli di halaka sinu tay wona hunde bin je neddo modde baado no baada min joro Mainjaiba, Gurekaran Dakar.

hal de mum mar farso gallan ngan tongan jasan wala kes haa seydiba le fongol de angoli bol beltindirama kala giddo ma e kala bande e kala sey jodi do ko sehil ma gido ma bo jomira do jom bade e bawdo wadi yide mawnde hakkunde ma e mudu almudu hodobe o almudu kadi e der halobe wite ibnu sa

tanku buba kabyo ge pendigi ngone awa sheikh jonne buba kabyo ge pendigi ngone day vante man bu sa jonne wet buba kabyo juri pendigi ngone ak am sa juri pendigi ngone pendigi ngone ma jey ngone am do joy wet motax askan ni joy wet am do kul nafsin faqatil maut ku masdun da ngay de am do sawba demna wolu fatin sende sin de

Dal bite ayam kura do nyaw do nyaw bite jaynabak nak ma o bayit ma banyam.

ay ma zamba mu ñu yobun ciem Senegal ñepp ngi joy may samba mem wayal tour ma cencior ribuna maktar lu ma goor maktar mahmad nga gi ma samba warak rezaidane ke seydane gëna ko mbaw mi dekk suuf bo demé jëni dal ñil ma samba.